0: mbaranguzi. New Amarula Production. Lemera ku program eri age manyomu yimbi wo njagala nnyo nange sijivako njibera ko. Bulirwa kusatu okuba kusawa mukaga paka kumachia kesho ngoma ku ngoma. Nyabo. Oba dechi.
1: Kakasi. 91.7 FM.
2: Puro niliro
3: Nilboro singi
2: KKC Radio 20,000

ebintu bya sirengero kuyanze nkunyola ezaluno zigenze wala n'okufuna obufunyi sente z'emmere olina okukazana z'olemedde ez'omudidinya bukalyonguzaki nga ne wange baayuya nze n'okuwa olukumi mmala kulaba nti olina oddoliwa siriibuuda nava ne bubbiya nga nzisonda nenywera guno omwangungu kinyambye ennyo gaziyinsawo ate mwe mungula so nali ndokosa ekintu bakazi nga nzibwa nnyo naye mwere munswamiriza buli ampitako ateekenya ebbina era mbawe sente sikyateisa kati mbala bbiri kitamu bwangu ompeereze ka balansi.